Pèp ayisyen nou 6 milyon. Sou chak 100 mil gen yon ki byen. Sa fè 6 mil ki gen la jan. Eske se bon Diye kvel kon sa? Poun ven repons la nou sel roi. Mpa kwe lan Bibla l'ekri sa. Depi l'Ancien Testament, esklav toujou goumen kont roi. Yo li te pou yo kase chen. Yo te goumen kont Pharaon. Nou menm peyizan ayisyen ki pa kon li se sa yo di. On rekòd diri se pa de ni se pa toi, men pa piti.